0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yeggina
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papp bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal la fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lenn seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ñoo xamne wax nañ loolu waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sel jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm jojju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba nagé ni musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek min ñu topet melankan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew gi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, man ngeen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB, chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus. Ak Touba Techno Plus, toujours plus.
1: Ciar yi soxla jaara ngeneel ay roy ci jikko yakko nak nak lolu ma tax num dan doxé waqta shita wa waqta sayf ayyuhuma aqda li hajati arbab al darurat jamono shadd ak jamono tangor jamono bu nek la jamono balaj soxna jaar doko dan def bam jeex bu fekke ne jamono yi sadd la nan la dan doxale tuhtil kibara ta'aman hadha ataba waqta shita mun su ayyam al burudat jamono shadd bu ñewé day jox mag ñu mu ne kon bokku na ci melom yoy ngi ci jaglé motax serigne moussa ka waxon ni tay nak noné mu mbolé wul jëf yoy yep nona la meloon ci digënté mak boromam musu ca yaatal kenn ci saxo di jaamu yalla saxo di julli ci guddii nam ko waxé mu ne kon musna julli te jappul musna julli te wirdul doora xey sangam tuubal doora war kërëm buubal mu ne kon waye la ci gëna yémi moy day bolé top ndigal ak top ab serignam ak top yalla bu wir mam jaratullah day bolé top ndigal ak top ab serignam ak top yalla bu wir lepp luñ ko digal ma nga ca li yalla diglé ma nga ca waye lepp lu ko señ mo ron seli santit ma nga ca wala motax deng net li bari yo xamné dañ koy wax sakké dum téyé won yalla ci taw ci mom téen bu mu daanu won li ngay dégg ñu naan soxna ci nangam yoy yep moy top ndigalu señ mo ron seli rek top ndigalu señ mo ron seli motax mu ne ko ya boole ful la ju add nak fayda nga xamne ya ko amé waye yimu ci akel mu sotti mu selal jaratullah jigen ñu war nañu la roy kon yemul rek ci poroxal ñewnu ma nga sété son siara ji waye war nañu la roy di xañ ci mbor moy yoon wi nga jaaroon tay xañ ci jikko yi ndax ñuy jaratullah kon war nañu roy lola ci yow soxna jaar benen bi ke dal di wax ne ba wa ba'd fal qasd bil manzum madhatuna li samhatin sumiyat bi jaratil ana asilatin adaba sharifatin nasaba karimatin hazaba tafdiluha hana neena kat djublu gima djublu ci sama khaside gi sama baye li lima ci djublu moy tag soxna su sel si di soxna jaratullah da na soxna jara moy ku selu askan moy ko xamne sharifu askan la fum bayiko don ko tedd aw melokan ngene li soxna jara feñ mutihatin rabbiha wa shayqu sayyidaha ardathu af'alaha lillahi admana muné kuy top yalla ngi nonu mum soxna jaratullah foko fek ma ngay top yalla waye it ab sangam di serigne mo ante seli da koy top parce ab sangam serigne mo ante seli geureum na mbollem ay jeufam yep mom soxna jar waye walam tuhin ahadun walam tushin ahmad musula gedd ken musta jann ken musta khas ken musta yaqdaru ken ndax nit ki hadith bobu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam netli won ci soxna soxu nga xamne ku mënonu julli la ku mënonu wor la ku mënonu jangal qur'an la waye ku ñaawon aw lamagn la ci ay dekkando ngir di len khas ak di len wax wax jubam kere biñu ñewé ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nako inna fulanata kanat tasumu nahar wa taqumu layl wa tudhi jiranaha bi lisanha qala an-nabi la khayra fiha wa hiya fina ñu ñew nako amna soxna so xamne kat ku bax la julli rek lay def ku bax la wor rek lay def ku bax la jangal qur'an rek lay def waye seddu nañ ci mom nak ne ku ñaaw lammi la ndax day xulo ki dekkando yonent bi day ne la khayra fiha wa hiya fina lam dun jëf dara bokku ci ma nga sawar kon gis nga soxna ci mom mësta janné mësta xass mësta jëw mësta wérante mësta tumal kenn mune man hawalu hajatan fi milkiha wajadu najaha al hawaiji la yalqawna hirmana kep ku mësa amul jaxlé ñew na ko rukundé nako soxna sa kër ga dara neuf wala soxna su yéré yu ma sol wala soxna sa nangam ak nangam néna lo fa fekk rek do am ak xagnu manam do fa ñew diko jambat mu bañ lako jox ni jigéni légui def nga ñew jambat nit ki sa yitté bono fajeelu lako bono togé la ci etti bi mo naka diw ak nangamam bi kat man la doon lexi man la doon ñaani sa bo la rombé de dangira dedet soxna jaaru mi lu doon non sa yoni ko rukundé rek yitté jo wax soxna jaaratu llahi rek boy genn rek yobale faju aaji jojé mune moy ko xamne in maraha ja'un aw zaraha dhamin sara bima indaha 70 riyala moy ko xamne sa yunit xife ba ñew fi mom neena da nga rek sa yunit maré ñew fi mom neena da nga nan ba man manam kep ko xif ñew ci soxna jaaratu llah neena soxna jaaratu llah da na la jox nga lek ba rek waye kep ko xamne ku mar la yit bo ñew fi mom da na la jox nga nan ba man ya taliban na'ilan fas'al bijaratina wamrul biha talqa ahsana fa ahsana yow mi nga xamne da nga am jenn yitte am lo beug doxal ak seeti soxna jaar neena bo demé ci soxna jaaratu llah imam maryam buso lepp loy sakku ak lepp lo beug da nga ko fa fek mo defal lako motax ya sam ya jaamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sérel ko riw mi jaaratu llah rafet rafet jikko man bopam di toggu lu doy du sak xajja ke sen ya jaaratu llah lool rek doy na xaar ya jaamu yalla ya sam ya jaamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sérel ko rew mi jaaratu llah rafet rafet jikko man bopam di toggu lu doy du sak xajja ke sen ya jaaratu llah da nga lewet yaat am ngor am taranga ju mat xam yalla xam yalla ya jef jaaratu llah nek ku lewet nga xamne bax gi ak lewet gi mo sama degi serigne sadiq bu so mom serigne moulay yalla ko yalla do leer ko so wulere mo soxna jaaratu llah daana rote ji ci terne bi dongay dañ koy njolo ba nox mi jeex waye du tal wenn waxtu wa lolo tolol ludul ne dongay dañu nan ba nopi nga xamne lola lewet gere mo ko waral buma sa di rotit mbollem ñimu bokal day xey rot seeni nda ban fess ku xey rek bo ubbe sa nda fek mu fess del xolo joju jikko ju sel ngir lewet ga way xolo joju jikko ju sel ngir bax ga nekkon ci soxna jaaratu llah ma maryam buso bokku na ci melay soxna jaara yoyu moy neub gi meuna neub mbot neub gi meuna neub ay secret ndax ku melni cheikhul khadim ku ñu ne la yaay way juroom ni seigne touba yéme te mëso feñal menn mbir ci mom mëso feñal benn xarbaax ci mom te serigne bashir mbakki nim ko waxe ku melni seigne touba nga xamne lam yakul yahtari shay'un kama yahtari sibyan min al-bukaa nga xamne ko xamne baata mësa yëkëti ko bi mi nekk ci waxtu ndaw mu cheikhul khadim ci ni ko ndaw baaxo ci bu gisul lu mu jëfëndiko mësta gar serigne touba du tuddi ci lal mu soxna ci teud ma nga ci julli kay ba ak ni soxna ci mando ci xam serigne touba ba nopi ni mu mando ci ay mbotam ba lepp lu xew du ko netti way lepp lu xew diko waxtaan nga xamne niko serigne bashir waxe ne wa kana tuhki annahu ba'd al-fitam kanat yatajannabu al-ittija' ala firasi walidati nga xamne dirub liñuy wax wacc ci mbotam musul teud ci lal waye guddi ku jot lu ñu tuddé parental bo xamné ya nga taxaw ci derba do lal lal ba waye ya nga ci dew sa way juwon nga xamné julli kay bi rek fa ngay nek ta deug batini gogé ni mel ba nopp mu ne ko na kon serigne touba bi nga xamné yami dajal na mu bare bare ak ni soxla ci amé secret ni jigéni légui def nga xamné sa dom bu ré wala mu feñal da tambali sama dom jangi feñal wala bu doxé nga tacc yu bu joomé ba wax bédd baat bu né papa sax né sama dom ji waxna ak ni soxna ci mando yi mu dangi ci yépp waye dénga sëñ Moussa kanako ya don so turando maryama ya ko fi way ya sere kun fa yakun jaratullah sere ne ya bari ay ndam ya amit jerejef ya bole batin wa sahir jaratullah ya don aminat ya don asiyat ya don fatimatu mam jaratullah mo don sayyidatuna maryam ni sun borom waxon lolou mala nek legi ci alquran don sayyidatuna amina mi wayjuru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak asiya mi nga xamne soxna firawna la won waye baxam ak melam bu bax maynako bu ëllëgë bok soxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak fatima mom nga xamne moy doomi sallallahu alaihi wasallam mu donu len ci seen melo yoyé donu len ci seen jëf yoyé mom soxna jaratullahi mam jara busu nekkon ko xamne melo yoy ko yalla jaglel ak jëf yu bax yi nga xamne mo ko suñu borom jaglel foko ma sa fek mi ngi ci alquran jang ak jangale won nit ñi yoon ñu wara jaar waye soufel kaddom ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne jep jigen jo xamne merlono ab serignam ci lamignam kaddom gëna juk kaddu borom kërëm ba borom kër bi mer yalla day mab jëfi jigen ju juroom ñaar fukki donc le jigen ji da doon jaamu yalla di wor becc gi di julli guddii lolu serigne musa ko bay nako wala jang ci wasiyat niswan jigen ju merlo ab serignam ci lamignam fek mer ma sheikhout yalla mabbu ne jeufam dirub jurom ñaar fukki lum jaamu yalla du nangul lolo de ko ram nga xamne jurom ñaar fukki bo merlo sa borom keur fek mer ma sheikhout mer ma deñul sa borom keur lo jaamu yalla du tuk non waye waxna la legi na talazumul bayt khawfa allah ibari'aha dawul garam placeo dawul doxi ma nga sax ci negam lan la sallallahu alaihi wasallam wax jep jigen ju genn keuram te tagguuti borom keuram lum jaamuti yalla du ko geureum jigen ju dem te taggul borom keuram lum jaamu jaamu yalla du ko geureum ya gis kon mom dafa saxawul negam mom soxna jaratullah talazumul bayt khawfa allah ibari'aha bita'atin wa ibadatin wa azkara saxaw negal ko waral jaamu yalla saxaw negal ko waral moy wetal yalla nekkun ko xamne mom mom soxna jara la genn jigen ju bax limi taxawale ne ko abdurrahman ibn nawf waxon ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena al mar'atu salihah khairun min al rajulin khairu salih genn jigen ju bax mo gën jinni goor yo xamne dañu sagal kon gis nga taxaway soxna jara ki fi mu taxaw bokku ci melam yoyu nga xamne mom la ko suñu borom jaglel ak jëf yu bax yoyu nga xamne nek na ci soxna ci liku kenn ku nek sérel ni mu nekalon waye ku melni cheikh ahmadou bamba mi nga xamne ni mu mel ak ni mu dajé waye ni mu sérélé soxna jaar ci melom ci wilayato ci fess ci batinam ci xam yalla ci taxawayam yu bari te téewul xol ko ni mu samawon nonu mala ko netti le seigne cheikh boussou mi masna ma netti yalla yalla doli leral ne seigne touba masna tok ak soxna aminata boussou way juru cheikh abdul khadir di waxtan ak mom ba yag bu nako war ngeena dolé gor gor ndax soxna maryama joge na ci penku bi legi jëm ci sawu di xettali ji turu no mu faatu te bobu ak legi tolna ci ñeen fu kete ak juroom waye nak neena gor gor lu nga ko mayen do gis nga bobu position ci soxna jaar la señ jeri wadam sugu mi kero biñ koy dejj nga xamne señ jeri wadam mo jitu señ bi ci zahir dom ju massa am muy gor tudde nako señ touba budé jigen soxna jaara ba lu mat juroom benn soxna jaara tudde nako mom señ jeri kero biñ wacce legay señ touba yable nga xamne wax ne señ souleyman diop wax ne seigne balla fali djeng mag ñoo ñu nañu ko taxaw seigne mbacke bousso julle ko waye na soxna jaara dina fekke denc ba kérok seigne bi laaj na ne ndax seigne mbacke bousso ndax gis ngeen soxna maryama ci denc ba ndax bi ngeen ko julle mi ngi taxaw ci retu ndey jox lool ko day woné batina xol seigne touba neeg bobu ñu ko tejjon ci dakar seigne moussa kene ne bako fa yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekke ak jibril ko fekkar ma soxna jaara la maryama bousso deeng nga netli bobu cheikh abdullah bakki di netli muy bënn gogu ñu ko tabalon ci gabam te malaayiki mu ñew nako na la dimbali mo del suite cheikh abdullah dane amul lumay am ko japp ci wagam nako doxal ci seen liggey bam len gesso muy ndayam soxna jaratullah ko lol lamuy tektale li soxna sidi bari bari secret limi bari bari ay mbot limi bari bari ay batim seigne moussa kene mam jara ya reey may sey ndam xajul ci keuyit may sula wax li xew sodanu billahi li xew fi touba ki daro souci mbacke baw te lepp lepp bi sey xar bax min allah lo fi gis munako say kharbaha yo soxna jaratullah kharbaha mi bari yoy ak defum yu bari yoy ak melam yu bari yoy tolu waye mburey bobu nga xamne mom la nga xamne manes na jang ci mom woyef jang ci mom lewet jang ci mom muñ jang ci mom ngor nga xamne da nan tekki ay takayam diko tayle mom soxna jartu la ngir lam kuy andil señ moral selin dekk ndego lo xamne daf ko koy jox mom diko ko leggeyal daqona daqona rot ñep daqona wut ñep ab lob daqona sonnal ñep daqona leggeyal ñep mom soxna jartu wax melam yoyu ko yalla jagle lon motax gis nga serigne touba lan lay wax ci mom ak way juroomu sel serigne morante sel seen melo yoy rep ko waral waccal jami'a ma jahaltuhu burura li walidayya khayra sahin usuh ta gis nga serigne touba bo dal ci sindi di nim koy waxe la takhtabirha bima laysa bi khadiratin wala tughayyib rajaha fika ya allah la takhtabirha bima laysa bi khadiratin bul ko tanal mukk bul ko tek mukk lum atulut mo soxna jaar wala tukhayib rajaha fika ya allah yaakar jim am jeme ko ci yow bum tass wa asqina ma'aha min ma'i kawsari man ikhtartuhu min jami'il khalqi ya allah nang ko nandal ci deegi kawsara yoyé ci aljana ëlëf way yemu ci deeng serigne touba di wax ne wax fir li walidayya wal tarahuma li wajhikal karimi wal takrimuhuma yow yalla na nga jéggal sama ñaari way jur mu serigne morante serigne way na nga jéggal sama way jur wi di soxna jaratullahi ma maryam busu way na nga li nekkal nak ci di len teral ya man habani bil muna faltahfu an abi wa ummi bil ladhi taqdimuha yow yalla ma ngi lay ñaan yow mi nga xamne yaay borom bax na nga jéggal na nga bal sama way jur wu goor ci mom seli way na nga jéggal sama way jur wu jigeet di soxna jaratullahi ma maryam busu anta al ghafur li yaghfiran wa lahumā wa li sabil islām wa tarhamhumā yow yalla yaay aji jegal akon bi nang ma jegal man serigne touba jegal len ñom ñaar jegal way islām yeb te yeeram len ñom ñaar irhamhumā rabbi kama kharrabayani saghīran bil imām al anbiyā nang ma yeeram nang len yeeram comme niñ ma yeeramé won yoré mani bamay nek ndaw irhamhumā fil qabri wal qiyām wa an-nasr wal hasb wa sit qiyām nang len yeeram ci seen bamé na nga len yeeram bis penc na nga len yeeram bu nu dajé yomal khiyam na nga len yeeram xol ñaar yoyu diko seigne touba taxawal seigne morane seydi xol biñ koy dejj jekk muy genn aduna waxna bopam seigne touba nako ragal na bammel lol seigne touba nako da ngay melni mbott mu joge ci deeg daanu ci geej ta gis nga mu ñaanal ko nako yalla nang ko mussel ci bir bammel nga xamne fi mu nekkon ci aduna nono la nopp lo nga xamne dafa melni ku genn ci nek tab ci nek waye xol soxna jaratullah ma maryam busu nga xamne proxan genu nek serigne bi wax na ne kep ko xamne ñew na fa nafa jang abdi da na la fa fek wala ko dafa jang fek na serigne ma sama mbakki radiyallahu anhu neen amna bis muy masal serigne touba deg melni ko gakkandu deg am riir deg lu dal lu reuy neena bim xeye suba dafa melni ku fatte lol bim ñewé ci serigne bi ko laaj nako ma sama ndax degu am riir mu nako deg na riir mu reuy mu am doole mu dal bi seigne touba nako ni yun sul fudul touba mom la sirelo don andi bi nanu kumu juki nak bim daano ci bammel bi da sibu sire da sibu da yuux seigne ma sama ne sama xel da dem ci soxna jaar neena seigne bi ma jek jek tontu na ma xana sa xel da dem ci soxna sa mon ko ak sa mbacke muné ma koko magla dess na touti mom bisu bopam koko magla dess na touti mu am bisu bopam ak yenen way gis nga najjihima min al adhab wal hizab bil mustafa wa man ilayhi suntisab na nga len jegal sama nday jegal sama bay ci dara ji yonent bi ak kep ko asono ci ñom najjihima ya khabil al matab fi al qabr wal qiyam min atab na nga len musal jegal len ci bammel ak bisfil te sey moron seli kera buñu denc ci soxna jaratullah neena fi ni giñna ci yalla ni alquran lañ fi denc masna wax na ndax ki ni ma degal na yalla sama borom jeuf yu reey rek ko may salim huma ma'an min al awjal fi nasr wal hasr wa min al akhjal da galen muccel ci ay metit bis penc ñakare ak titange nañ ci mucc ñun ñep kon gis na serigne touba ni muy taxaw position bobu ngir soxna su sel si nga xamne la way kër nañ soxna jaara bam ñewoo gul gis ku melni mom jafena gis jigen ju muru ba mel fa ba melni mom jafena nga xam lolu mom day mel dañ ko xew ta lola taxawal bi soxna sam diru gattu dund gi ci sax yo fan wer ak ñet nga bokal alquran bi ci kamil am ci xam xam liggey ci ba am ci jant yi cheikh ahmadou bamba doyna ca seigne mamour diara borom cham mi nga xamne modi tam doyna ca ak suñu mam abou billah mi nga xamne mo nek fi ci xuru mbacke nga xam suñu juba da no xane ak wilayatu manku banku xame ci manku gëna gëme ci soxna jaratullah ak mam abou billah ndax lima nek ci geej gi soxna ci daana ma fa fek soxna jaratullah ak melaw mu mel ak soxna jaratullah señ señ bobu mu am mëna muñum mu soxna ci gis nga fi duko den ci proxane bokku ci mëna muñum moy luko massa dal duko tabat luko massa dal duko tabat da nan yor metit duko jambat duko tawat day muñala lol ndax bugul dara lu naxari sangam ba serigne mourid sy waye musul werante ak kenn ci kep ko massa nekkal ta xol ak ñim bokkalon xol ak ñim bokkalon xol soxna fati isa wayjuru cheikh ibrahim xol soxna cioro wayjuru serigne balla cioro xol cheikh soxna anta ndjay momu nga xamne position bu reuy bi mu taxawé melawu yaatu yu taxawé xol soxna jaar nim nekké wonu ñom delu ci soxna isa job way ju seen ma samba xol ak kenn ku ci nekk tay boko doon set kenn par kenn ñom ñep nekki ñu rafet nekki ñu mat nga xamne ni ñu jappé ci jamono nit day wujeenté ak nit wala day defanté ak nit ñom de lañ doon jëkkelanté moy fexé ba lu bax fu mu am ñu yubalé xam nañ ne jant bi moy cheikhul khadim xam nañ ne asaman ci moy cheikhul khadim waye fexé nañ ba ñom kenn ku nekk am fo bitiw kenn ku ci am ku mëna att jamono la seigne mohammed dem doon wax ne seigne touba la kenn xamul limu doon waye mam mor jaara mat na borom jamono soxna su sel su xam seigne touba da na wax ne mat na ndayi ku ne soxna jaar seigne touba da na wax ne mat na ndayi ku ne soxna jaar allah mat na ndayi ku ne kon melokan mo wé mu taxé won ak jëf yu reuy rek moko mayal lo mel ni wara mëna doon ne ci mom lola doon ne ci ne yalla jaglél nako lo xamné bu ñu waxé magalu proxane ñepp jox nga xamné limu suyé ci société bi goor jox jigen mag ndaw ñu ne ci kan lañu jëm ñu ne ñoo ngi jëm ci borom at yu gatt ci zahir lan moko yu buun fam dem ba wacc fa liggé mu na andakup sangam ngir xéxal l'islam xolé légui ni kessé jéxé té soxna jaar dañ nan hayaa'un sabrul hayaa'un akhlaqun muhazzaba talegi di kersa jexe di seigne moussa kané a'udhu billahi li xew ci jamono ken jombatul dara lu joonu joom ken regalutul ken lo rak ken topatul yalla te ba rasul jigen djula gëna nek ndaw ma nga lay won tar jigen djula gëna won nek ndaw ma nga lay won dama nek sama temps te xol soxna si ñuy roy tay da nga gis jigen jo xamne mi ngi ci kërëm ne man soppé soxna jaara la di dox ci soxna jaara te bu borom kërëm ne ben mënako jaar te yonent bi sallallahu alaihi wasallam limu jangale won te deg serigne touba ba mi denkané ci wasi soxna pend job lam ko don denk ci bir dafa dem ba ci bir moy ko la tarumi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika taqisul allah bul jema sakku nak ngeureumul yalla te jare wuloko sa ngeureumul borom keur bu ragal yalla nga gis na kon ya ngay tekki natiya ya ngay ñeukelante ci kariya ya ngay waxu du dem waye bu sa borom keur ne ben nga ne ko ñaar bu sa borom keur waxe nga joxagne bu sa borom keur waxe yaw o liye ke sa borom keur retourner wat nga di tout ci ginaawam di noy di jeglu waye sa borom keur mo lay neexala don jigen jo xamne it sa yoy waxe sa borom keur sa kaddu yu gëna fété kaw gis nga soxna jaar ci tayyibul kalam wa ma bil khawli midara kaddu yu dal kaddu yu tegginu kaddu yu yiw ta wax di sax da bari wu ton waye tacc sa borom keur wer sa borom keur saggi sa sagu borom keur lolou jigen jukoy def foy jëlé lu bax foy jëlé barké jigen jo xamne it yow ki sa bokk fexé nga ba daralé jappé sey wujju kenn ku nek safan bu la nek tek ci kawam manam nek gayne go xamne ñepp lay daw ñepp la ragal ngir sa melokanu ñaaw yow ruuy lo soxna jaar fu la gis nga fête de la mère gi ñu don def kenn ku ne nan fête nang ñu waru andi jikko soxna jaar na fi ci réewum sénégal fi fi afrique amna soxna sos fanwéri at ak ñett rek la fi dund moy wayu cheikh amadou bamba khadim rasoul mokal na alquran bind ne kamil musta'mil ben jam haq liggeyam bu reuy bi xolalim ko may ñu jël ci mom bind nañ jël muñu soxna jaar nga na jël nañ nañ jël tabax soxna jaar nañ jël lewatu soxna jaar nañ jël kersek soxna jaar nañ jël baaxu soxna jaar ñaxlafu soxna jaar ci mëna jaamu yalla ñaxlafu soxna jaar ci mëna dimbal nit mëna jël teyu soxna jaar mëna jël yaru soxna jaar ak teggina soxna jaar tullahi mamay am bu ñu ne ko loolu la jigen ñi jël roy ko ca loolu la jigen ñi jël ci lepp lu bax xass xass la fexé ba kenn ku ci nek man na tek sa bakantine fawu kat lu bax bu ko wetti de mayal na ko ndax serigne touba mi lu top xewali len mi bari dal dafa xone nabaktukum ma'an ala kadil bada li xamna ala len ma bada xewali ngeen gis ma am ko yep man serigne touba jekk mako am choono bu geuna metti choono bi geuna tar choono bi geuna reey ci la jaar ba do ko am kon bu jigen ni beugé defé né jigen xol soxna jaar ñu né xarna gala yow nga poñi sa borom kër ci wutal mab armoire soxna jaara masna jël aw semmi di xar galam ndake boba day bëgg tangal café dégal sëriñam gas bu jeex da gis nga jigen ci fay sama gas bi jeex na sërsi woko mu fay soxna jaara nak galam la jël semmiñam diko xar ngir tangal ab sangam café soxna jaara lobbam ba ci all ba lobb moy mat momu ñi dajalé moko yutul bopam yow jigen do foot dañ lay yut ko la footal yow jigen do fompi karo da nga wut ko la ko defal yow jigen

dire doom ju bax ñu bax ñi nak soxna jarfullah yi mi nak mo nan sonal bopam neena la xar gala takayam ki poñe borom kërëm ci wutal mu luma tak wutal mu bisu bu ma tak wala jaaré or yu ma tak ndax koka dana jël ay takayam diko tekki ngir li joxu ab sangam muy nekké lolo kon bind la soxna jaara war nañ ko taaro bëgg gi soxna jaara lolo faaw nga roy ci jigen ci de ni la soxna jaara melo ni la soxna jaara bu dund waye ndax ci la yam moy jigen do xamné sa yu ab sangam ubé buntam guddi dutu nelaw ngiri ciow sama nangam nga xamné titel sa borom keur ci ngay dëkk ba sa yu sa borom keur di tedd du nelaw ba fajar di jot ngir njambat li nga def diw li nga defal diw li nga may diw defaloma nangam tegaloma nangam fan ngay jëlé doom ba te keuruk ñeegu sey bu nek ñaari ba sang fa nek ak ñowa na ngi ni dañ koy jow sa borom keur ko jox ak basang ngi ni gu dag gu bari xaxam bo ñëwé non nong ci basang ci ñowaan gi sa borom keur di la jow doom joju mu dem ci basang gu dag bo ñëwé tok ci basang gu dag gi muñ xef bi muñ marwi doli njël li yaatal surga yi ubil ñep ñaw digënté bokk yi ak sa borom ko tay ñaata mag ak rak ñoo taggoto jigéena tax ñaata doom ak bay ñoo taggoto jigéena tax ñaata digënté talib ak sëriñu taggoto jigéena tax nek na mama rambaaj bo xamné sa yusuf borom sa borom kër génné wala sa yusuf borom kër togé guddi wala sa yuwé té sa borom kër nako diw bëd bi may xol dama ngi mi wut wax nangam wala diw néna ma nangam man nek li xisab al xam bobé kon ci jigéen al xam sahabi yi bimu tawate tawatam ji metti dañ ko tim nako waxal la ilaha illa muhammad rasulullah mun ko wax ñu ñew yabal wax ko yonent bi mu wolu yaayam ak bayam ñu nako bayam fatna yaayam fi nek ko yonent ammar ibn yasir ak bilal ibn rabah ak salman al farisi la yewal kérok biñu ñewé yaayam nako man dama ko mère ndax daf ma jëndé soxnam yonent bi dañ tek ci matti ci ko am tal xolal lool rek kon ki fexé nak ba tagalé sa borom kër ak ay way juro jigen di fexé ba tagalé borom kërëm ak rakam ñu genné leen té jigen gis nga soxna jaar ni mëna ko soxna jaar bu ayé dong yépp ay rakkaaju da nga wara fexé ba sa jël li ngay tom gëna yaat wayé gor gor lo nat ba man kuma lebal témer ma fay lebal la témer kèn duma gëna goré man kuma jam naani do naani amna fuñ la wara jam fo wara naani moy boy roy soxna jaar roy soxna jaar di xënto wo wutul ab nat tu'ti wa tut'imu miskinan wa sa'ilatan tuwassir rahma ikhfa'an wa izhara lele rek way jigen ju xamne da ngay sis ba say dab limay wax toujours ni sa yo beugé xamé jigen ju sis ak ju bon xol ko tay bolam ay dabam jigen ju sis dab yi day xoss xoliko rek rajax jek bu raxas diko sanni ci sa nga koy xamé ni ki ku bon la way soxna jaara mom de tonti wa tut'an lele ak joxe rek way ndaw so xamne fum nat nek nga bok ci dakka diri sa ci nak te do bu don ne bo ca jotté sax jox ko sa borom keur wala nga defal ci sa borom keur waye dedet ñan nañ sax ñang koy wuti leneen bëgg na sa borom keur te noté waxu ci banex wala soxna jaara sakitam bo waxtu timis nga teyew sakit ba fajar ngelaw li ngeneel li len nek daanu sa kaw waye bayiwlo bi señ mbacke joge di wajal fajar seen ko ki di ñur lu mu don munako man na maryam doy def fi munako mbacke yaana mo wonteel te neeguma bayyi subhanallah xolu ji jikko ju sel yaane mo montil te neemo bay way jamono legui ji 99 virgule ci jigen ku ne len ben ñun la fuk ak ñaar yow yaay jikko nopi rek yow yaay jikko nopi waye goor gi mom bu nopi wul jigen ji du nopi ñu dem ba saxal lool xol soxna si nak mom nim selle won soxna jaar fulay mamal yaa ngeneel sel yoy ko yalla jagle lon nga xamne la hoy ko nako tilka safiyatu ardallahi sunnataha dunyan wa ukhra bi i'lanu israla yalla geureum la yo soxna jaar kon bi katana wa ridha wal faqr tafsiratan khad hadha ibnuka ma lam yahi abrad gatcha ngala mo bu la nexi pukere wul fu la nex taxawal yeketil sa loxo yow ya saña dam jigen ju selle nonu ba cheikhul khadim meuna jaar ci yow jigen ju meuna muñe nonu jigen ju yaato nonu tay ji jigen ni dañu war bu di len jangal soxna siñu jëm diko magalé ji moy ki bo fa démé no wara mel ban comportement nga wara yow waye fekk yi soxna jaara wonon ginnaw yi soxna jaara gëna bañ ñepp nga gën ko bëgg dégé fay joggé xulo nga ak sa borom kër semaine bi xass nga ci sa borom kër togn nga ci sa borom kër def nga lu sa borom kër yëm yenn jigéen yi japp nañu liggéey nit moy sey ñak kërsa moy sey ma tay moy sey numa neex lay doxé may sey sama borom kër yëbuma waye dañuy wax né mbamum kër gi moy jur buru kër gi

0: setul ci imam ba legui waxuma soxna jaar wax xolati imam ba legui soxna su la dakono mu keurul la tumurank bari luñ koy ginaawé bari luñ koy yonni dom ya tekki tay moko juf waye ne ci ten sabnaaw la ne ci ten ten bi deuyut nga yor goj mu yor goj nga yor bag mu yor bag ngeen yorando ba nopi ngay ñaan ndox nek ak su wujju ñu tek la ci kaw nap nga sa borom keur ma tay lay joxe faaleewuma kenn luma neex def ñu def la ngay bour dom joyu jur ñu diko yoddi ëlëk dom joju ñu diko yoni ëlëk kon gis nga jigen melo wo mo ra jël roy ko ci soxna su sel si di soxna jaratullah ma maryam bu su mi nga xamne yalla gëreem na leppam ci aduna ñu tek ci seen bëtt jenn jigen yom magal ta nonu mako gëreeme ci leppam ci aduna non la ko gëreeme leppam ci ëlëk yomal qiyamah gën jom tay nonu ko yalla samme defal ko ko lola am melal kon taxna ba kep ku ne magal proxan bul japp rek fu nangam jekke ma tek fa fuma nangam ma def buma deme xalangu ngi gis gi de señ bi kiyewon yoy yep ay khurafat señ tuba bi mi def proxan wessu na ñu nan ma ngi jeggul ci waxini fi re señ bi don ramé yoy ginaaw xuru mbakel ne kon ndax da xam danaka fukkat ak nangam bi mi dem proxan masal na wala fukkat ndax fa la borom daru mufti gané jamono te señ tuba magé na borom daru mufti fukkat kon danaka ko am fukkat ñu ram te deg ñu la ngi gis gi la don ramé fi nangam nangam nangam da ngay ñew xol jeexintali xol proxan nga yow bu fekke touba nga joge nga ne na xol digënte touba proxan nim sore xol tay auto yi ni ñi daw nga xol lendemay bi ni melé ñu ne soxna ci neewon fi bu dara takké di xoy ñu ne la talu do nga ye fan la bu soxna jaar di jëlëm ndox gisoo foras ten sori na muy roti di yanu di indi ta bu roté do nga yi diko njool bu xeye du xaar diw xam nga jigen ñi xam dañuy yew nan duma rotal kenn diw warona rakol ak rekoru bassin bu re man du set soxna jaar nak bu yewoo day duy nday ba nday fess ta mo na soxna jaar mi sax de ma ngi ne bu yewoo ma ngi jigu ci baru di yew bi waye neena legi fa laylu khaimatu bu digi da koy taxawé du tedd ci lal du nelaw digenté bam nan bamuy sono kous neew bu ca ne ñokete mum duy nday ba nopi ku yew rek fekk sa nda fess xeynu yo waye man duma rotal ken duma mbamuke bu roté ba nopit dañ koy ndjol wat bamu jeex nga xol fam nekkon non sore ci proxam kon bo fa démé war nga né soxna si kat jëfum juroy ji mën am lu melni mom fatna waye nak bëgg roy ku ken jottut dana taxaw sax mas kon jigen ñi lañu xamné xulo wéranté ma tay luma neex lay def sama borom kër bëgg na ma té defé ko ci tay taxutu am doom ju bax la li say doom wara dundé nak boko akimo lek ko say doom duñ lek dara kon na jigen yaatal amuk tar taxuta mana wonew melo jërul wonew jikko ju rafet mom lañu wax akhlaqul muhazzaba jikko jo xamna ju teyla jikko ju rafet jikko ju mat te jikko yoy mom la soxna su sel ci amé won mam jarrafullah kon jigen ñi jog nañu xam lola ku tuddé soppé mam jaara nang ko xam kuy dox jëm ci soxna jaar na nga xam ne sang ba nga bayyi bo xeyé jigen war nay def sax semaine bi aljuma ju jot muy yeslu ba bo amé sa club soukër bo amé sa mbubbu bo amé sa dal bo amé sa tangal nga ñew na señ bi ma ngi yeslu wat li jall ci semaine bi ngir fagu lu bax ngir gor gorlu yu bax yoy ñakoy def yalla du sank seeni jëf mukk te yalla du reeral seeni jëf mukk mukk ndax yalla mom neena man duma sank jëf yi kenn ko xamne rafetal musa jëf bo delo ci alquran man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajzinahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun muy goor muy jigen ku def lu bax rek ma fay lako innal ladina amanu wa amilus salihat ana la nudiu ajra man ahsana amala man jaa bil hasana falahu asr amsalha inna allaha la yudiu ajra al muhsinin yalla du weral jeffi ken yalla du sank jeffi ken ken ku nek lo jeff mom la lay fay soxna su sel si jeff na yalla fay nako jeff ju ma seuk kon jigen ni nañ ko roy lako señ musa gane jigen ni war nañu la roy di xagn ci mbor di xagn ci jikko yi di la roy ci jikko yi bo mu nta dajale yep nga ne man de soxna jaar deg na ko mënono muñ la na jël muñ duma xébu dépasse soxna jaar ko mënono muñ la na muñ sama borom kër bi da amul ba amé dana ma defal diw coñama man na ma fayu na muñ diw def na ma lu ñaaw na muñ nga ne soxna jaar ko bari won kessal nga ne na rus na jomb ni may doxé ci mbedd mi yéré yi may sol na jomb yéki sama kaddu ñu la borom jikko yu bax la won nga ne na yaatu na tabé na dem ba fexé ba nek soxna jaaram koñ bi ku téy wax la won boy wax soufel sa baat bayi wax ju bari way wérante guddii fo romb ci buntu kër ba ya yoré ciow la dakka wérante dara la koñ bi lolu amu ben jay kon mo ngi len di sante mo ngi len di gërëm mo ngi len di jéglu loolu as def la woon lu indi woon ci dundu soxna jaara rek ngir ñu mën koo defee yóbbal wàccaaye ko ngir poroxaan yenn jigéen ju nekk mën caa jël wàccaay xam ne rek du dem di xalangu du dem rek di tëdd ci suuf danañ xam ne jigéen ju la géyaloon yàlla la béré bu barkeelu la nag béré bu nangu ñaan la boo xam ne wóor na ne moom ku fa am yéene fas-fas bu leer ñaan fa loo fa ñaan mu noonu loola moom ñi fay dem te am yéene joojoog sell jooyu pas-pas boo xam nañ ne lu ñaan poroxaan lu nekk suñ borom defal leen kon yàlla nu yàlla defal ndimbal defal nu taw féex dajëla noonu gërëm Serigne Touba moo ngi jaajëfal bokk yi nga xam ne ñooy déglu ak bokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan fur mën a nekk jaajëfal suñu caméraman yi suñu Ousmane Diao suñu Mohamed Ngom ak suñu technicien yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci rajo bi loolu moo nekkoon seen émission taxaw xaq ngeen ak seen mbokk kànn seen waxtaar wasalaamualeykum wa rahmatullah.
1: bismillahi rahmani rahim qul huwa

0: soko jax sa yëngal ko bam wéx nga daal di ci def li li li nen so defé nañ yëngal ko paré daal di ci def li jël farign bi sot ko ci bi da ko yëngal
1: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
2: manja sen sen ñal
3: wa war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal buñ tolli buñ paré dañu dem jox ko ñu jël wa
2: wala da nga wa dañ ko exposer
3: wa dañ ko exposer
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubet
4: gini ci daara yi bëgg na dama dina bëgg di continuer sama jang dina continuer sama jang français ak arabe bambak bëgg na yoru sama daara bëgg na jël métier docteur
5: bëgg na yalla fay mam jaar bu ñu ci daara yi fi jang
6: dama bëgg ñu jàngale alquran ci daara yi
1: lata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna mam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: ngeen def bokk yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy woy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni beggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom miñ ko tuddé ladante gi mu jëm ci senu nekkin senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu biñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ duggu ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
2: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo don ladante bi te lolu ci lamiñu serigne bi la won ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la moone lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bopum rek lol tam ana ci la ci lañ ko tan ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentaire

na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na te ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñi jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérieux bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege mani ci nax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warona jël 90 kg nga xamne mom lañu warona jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ boss mat na 400 nangam waaw kon bokkuñu waaw wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la
waye nak lolou lett kat bokku ci.

0: ci la nekkoon ci la nekklu woon nit nag sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekklu woon. kon bu ñu amee taw feex suñuy kilifa bi ñu ci liggéeyloo moom dañ koy bokk dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñuy am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jugee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii beru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee bu ñu la ci dimbale wut tamit bu dellu saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yaru lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Modou Bang radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne di pédaar bi tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam du ñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woote jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon muy nekk luñ mën a jëriñoo rek yére dàll lekk waaw mel ne bu ñu soxlaa chocolat bu ñu soxlaa ay beurre bu ñu soxlaa biscuit wala nangam nga xam daal bu ñu soxlaa léeg-léeg seen xiif-xiif yu ndaw ndawaan yi ñu mën koy jëfandikoo tam bañ a doon xaalis bu bari bu ñuy denc mais li ci bari xaalis bi liñ ko fi jënd weesu ay sipsa ki ay radeeg xëy na baax na waaye nag mu tuuti daal mu bañ a bari.